0: Tusiyon siya mo na.
1: Na makakaalaman ko siya rayan ang itong muro abli, nurik ni Podara, nurik Modara na gimakamodar.